Bathini bona? Hayi suka. Yewena mkhawuzaza. Hayi. Uposlizi yena. Hayi.